0: che camisse mi porto usando da te. Slip up dada, ek bacche ko bhi sadharan purusharth mein bhi dekhna nahi chahiye.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, yahan hai khushiyon ka sangam.